0: To mai sauraro barkamu da dawowa kenan daga sashin namu na tallace-tallace wanda kuma kafin mu tafi ga sashin namu na tallace-tallace muna tare da Malam Abdulhadi Sani kofar Nasarawa a daidai wannan lokaci wanda kuma Malam Abdulhadi zai karkare mana wannan shiri na ilimi da tarbiyya a daidai wannan lokaci kafin wani satin kuma Allah ya kai mu mu shiga ci gaba da tattaunawa da shi.
1: To Malam Aminu, abinda zan karkare da shi maganar da muka yi duka gabaki daya kusan nauyin yana kan shugabanni musamman su ne 'yan siyasa. Lokutan da waɗannan abubuwan suke faruwa kusan akwai cin fuska da cin zarafi da ke faruwa jami'in tsaro wanda shi ne yake hana aikata miyagun laifuka kuma shi ne wanda gwamnati ta sahale masa ya kare lafiyar wannan dan siyasar yana biye da shi gashi aikinsa yake shi kuma wannan dan siyasar ya ɗebo ɓata gari 'yan daba da makamai kuma a gabansa za su murɗa tabarsu ta wiwi su rika hurawa ga ƙwayoyinsu suna sha a gabansa kuma bai isa ya komai ba wanda ni inda jami'in tsaro ne ni in aka kai ni in yi irin wannan aikin ko da a da sai na sa an ɗauke ni daga wannan gurin saboda irin waɗannan abubuwan suna nuna cewar akwai kaman an raina su zubar musu da mutunci a gabansu ana nuna musu basu isa ba saboda wane ne ya ɗauko su wannan abubuwan ba daidai ba ne kuma dukkanin waɗannan abubuwan da ake yi su kansu jami'an tsaron nan da ake yin waɗannan abubuwan su manyan 'yan siyasan nan ya kamata su kalla akwai jihohi akwai ƙauyukan da akwai mutum sama da 2000 Malam Aminu babu jami'in ɗan sanda guda uku amma kai ga wajen guda 10 suna binka wannan darajar da martabar da Allah ya baka ya kamata ka kalle ta ka zama sanyin idaniya ga al'ummar da suka ciccaba ka da 'yan yatsunsu ka zama wannan abubuwan yana da kyau waɗanda aka zaɓan nan su sani da akwai haƙƙi a kansu kuma su gyara dukkanin abubuwan da yake faruwa kuma muna jan hankali su daina gayyatar waɗannan yaran gurin tarika a gayyaci iya mutane na tsatsu masu hankali. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
0: To mai sauraro da aka muka zo ga ƙarshen wannan shiri na wannan sati na ilimi da tarbiyya sai wani satin kenan idan Allah ya kai mu za mu sake dawowa a cikin wani sabon shirin a madadin hukumar gudanarwa ta Audio Radio sunana Aminu Idris tare da abokiyar aiki Fatima Musa na madan muka gabatar da wannan shiri sai wani satin kenan idan Allah ya kai mu za ku sake ji mu tare da Malam Abdulhadi Sani kofar Nasarawa.

0: gaishe ku.
1: Ina manomin shinkafa, gyada, masara da waken suya, har ma da masu sarrafa waɗannan kayan gona. Ga dama ta samu. Company Extension Africa, karkashin shirin Resilient and Inclusive Agri Food System Empowering Women and Youth in Nigeria. Za su kawo muku shiri mai suna Malamin Gonarka a Aljihunka. Shirin da zai tattauna da masana akan dabarun noman damuna tare da gujewa dumamar yanayi. Shin zai zo muku a Arewa Radio, mita 93.1 a Zangon FM. A ranar Asabar, 23 ga watan Mayu shekara ta 2026, da misalin karfe 4 zuwa karfe 5 na yamma. Sai kuma mai mici shirin da zai zo muku a ranar Asabar, 30 ga watan Mayu shekara ta 2026, da karfe 4 zuwa karfe 5 na yamma. Shiri ne dai da hukumar Global Affairs Canada suka dauki nauyin kawo muku. Tami sauraro barkamu da dawowa daga sashi namu kuma inda muka tafi hutun rabin lokaci wanda kuma kafin mu tafi ga hutun rabin lokacin muna tare da Hajjia Hadiza Bala Aliyu wacce ɗaya daga cikin malaman gona kuma masana kan abin da ya shafi harkan noma kuma ɗaya daga cikin ma'aikata na Extension Africa wanda muke kawo muku wannan shiri mai suna Malamin Gonarka a Aljihunka. Shiri ne dai da muke tattaunawa game da yadda za a haɓɓaka harkan noma da kuma yadda za a gujewa dumamar yanayi musamman ma a wannan lokaci da muke na shiga damuna. Hajjia Hadiza, bayan mun dawo wajen zaɓar ita kanta gona da kuma gyaran ita gona wanda kin fafadi irin yadda su kansu manoma ya kamata a ce su mai da hankali a guji abubuwan da kika fafada a cikin wannan shiri na ganin yadda za su taimaka su kansu manoma na tun daga farko tun da wani lokacin tun daga farko ake samun matsala da kanta wajen zaba ita ku gona ba mutum ma bai san irin gonar da zai zaba ba wani lokacin sai ma mutum ya fara noman sai gudu ya barta saboda matsalar da take a cikin gonar to yana da kyau su kansu a manoma su kaucewa duk irin waɗannan abubuwa da ita Hadiza ta faɗa ba wanda kuma a yanzu za mu tafi ga shiri na gaba wanda wajen zaben shi kan shehiri da mutum zai shuka a gonar shi
2: to zan iya cewa a nan fa mutum ya yi kuskure to fa shikenan fa gonar sa ta tafi
1: tun daga farko
2: a iya cewa abubuwan da na faɗa a bayan akwai wasu da za su iya gyaruwa amma anan in ka zabi irin da ba ingantacce ba shikenan
1: din da dama kuma ai dama shi irin dama ai shine abin nan din gaba daya
2: ai akwai kuskuren da manoman mu suke yi ma kafin ma in fara mana zabin irin na zaka ga akwai tsaba akwai iri su mafi akasari manoman mu sai su ce ai na siya iri mai tsada ya bani amfani mai yawa to a cikin tsabar da suka samu sai a kwashi ya aji sai a ce za a ƙara shuka ta
1: irin wannan abin da
2: so wannan ba iri ka ƙara shuka ba tsaba ka shuka so kuma ba zai baka abin da irin ya baka ba to a haka zai yi ta raguwa so wani irin ma zan iya ce maka akwai abin da ake ce masa genetically mutated an riga an yi shi ne ko in ce an kirkire shi ne da yanayin da idan ya baka so daya ba zai ƙara baka ba saboda muna samun instance da yawa manoma za su kira su ce na siya iri mai tsada wancan shekarar na kwashi ƴaƴa na yi amma na samu kuturta ba fa kuturta ka samu a gonar ka ba kawai an yi shi ne one time use aka yi shi da kai kawai ka hakura
1: ka samu yabanya ba da ita za a je a sake shuka
2: ba da ita za a je a ƙara shuka ba ka ƙara siyan wani irin ka ƙara amfani da shi so a wannan a zaben iri akwai wasu irurruka da muka zaba wanda za a yi amfani da su ba zan yi wa kowane kamfani talla ba amma dai zan faɗi sunan irurrukan da za mu yi amfani da su a wannan shirin so na farko dai ana so manomi duk abin da za ka yi ka zaɓi ingantaccen iri sannan a shi irin naka ingantacce ka duba daga wani kamfani za ka siye sa sannan ya zama na irin naka yana da akwai abin da muke cewa seed treatment a jiki ya zo da seed treatment so shi seed treatment din yana kare ta ne daga wasu cututtuka bayan cututtuka akwai kuma wasu kwari
1: din da wasu zaki ga basu fi amfani wasu ma din sun gashi a ciki
2: watsarwa suke cire to shi yana kare shi ne daga wasu cututtuka da kuma wasu kwari saboda idan mun lura wani zubin koda ka sai irin naka mai kyau kai komai ka gyara gonar ka kai akwai abin da muke kira da soil borne diseases su annan kwayoyin halitta ne a ƙasa suke yi da suke kawo cuta so yin amfani da seed treatment din ko kuma shi seed din certified seed yakan rage wannan cutar shine zaka ga ka aje abu yana ruma ko yana ruba ko kace a an saka rasa ma ta ina ka samu nan ko baka san daga ƙasar bane ba da ka shuka
1: tun daga farkon ƙasar
2: to akwai na ce dai bazan yi tallan ba eh amma akwai magungunan suma da ake amfani da su a yayin gyaran gonar da zaka zuba a lokacin shi sai nace kai da wuri ba sai lokacin da ka zo shukar ba to bayan haka kuma akwai bayan ka zabi irin ka ya kamata ka duba expiry date so manoman mu da yawa sukan yi kuskuren ba su duba baya su ga yaushe zai lalace ko ko a'a ba zai lalace ba kawai dai ai na siya a gurin wani na siya shi yake kawo yan garin mu
1: wata ila ko ya lalace ya lalace kan ka shuka ba su ba za ga amfanin shi
2: ba ya ake gane ma iri ya lalace akwai abin da muke kira da seed test so shi a wannan irin da ka siya an so ne kai amfani da shi kafin wata shida so idan aka ajiye iri ya wuce wata shida zaka ga ba zai baka abin da kake so ba so kai a matsayinka na manomi wace hanya zaka yi kai amfani da ita ka gane cewa wannan irin yana da kyau ko ba shi da kyau
1: daga lokacin da aka yi shi kai ya wuce wata shida
2: ba a so in dai shukawa za a yi ba a so ya wuce wata shida ba
1: in ka ga kwanakin da aka siya ya wuce wata shida
2: ya wata shida zuwa shekara ko ana doso shekara kaga yawanci ma zaka ga wata shida haka suke sawa a jiki in ka ga ya wuce wannan ka ce a canja maka ba sai kai ta da husuma ko kai ka ce a canja mun wannan bana san wannan a bani sabo ko a canja mun shikenan za su canja maka sun san ka san me kake yi za su canja maka
1: saboda ba kai ka je ka siyo ka zo ka sa
2: ba kai ka je ka siyo ba kuma idan ma an canja din baka yadda ingancin ba saboda wasu zaka ga cirewa suke sai su tsora nasu so in ma baka yadda da shi ba shi a sitas din irga shi irin zaka yi ka irgo kamar in ce kamar guda 50 guda 100 haka sai ka dan shuka a wani gurin in ka shuka in ka ga ka so 80 zuwa 90 ko 80 ya fito to you can go ahead sai ka shuka idan kuma ƙasa da haka ya
1: to amma bai dauki lokaci ba lokaci
2: ba zai dauki lokaci sai aka ce aka fara da wuri kaga an ce ai sati 2 3
1: kafin
2: sai aka ce
1: kaji kana ta shirye shigen gona ka zaka yi fa zuwa ka gwada
2: zaka siya
1: kafin ka fara kuma gyara
2: gona na yi sosai zaka gani wani ya ce ma kaso 80 fa ya fito you can go ahead kaso kusa wani zai ce ma kusan 99% ma sun fito ɗaya ne kawai buturi you can go ahead
1: amma fitowar ta sai yana nuna alamar kyansa kenan
2: yana nuna alamar kyau wanda ba shi da kyau zaka ga kaso 50 ma a ciki ba zai fito da kaga an kai kaso 50 60 kawai ka hakura ka canja saboda anan ya nuna maka ko a gonarka ka shuka
1: ga irin abin da zaka samu
2: abin da zaka samu za a samu matsala ka rika resupply kenan abin da muke cewa kwafe kenan ko resupply in yayi kwafe ka diba ka ƙara kaiwa to za a samu wannan zaka ta samun matsalar wannan so mu koma ga shi wannan seed selection ina wannan rice project in design ina na faɗa mana abubuwan da zamu kaucewa ya kamata kuma mu duba sosai mu yadda da malaman gonan mu abinda zan ƙara mana kenan malaman gonan mu zan ba mu number sina sai za a ji cewa ina ta magana kan malaman gonan mu duba mu yadda da tsarin su in ma ba mu yadda ba mu ce su hada mu da inda zamu siya ingantaccen irin za su hada mu da shi so shi wannan rice project ina mu zai kalli iri ne daban-daban saboda yanayin wannan yanayin da muke cikin nadin mamar yanayin za mu kalli za mu a shinkafa za a yi amfani da faro 44 shi a faro 44 is drought resistance yana jurewa
1: zafi
2: da yanayin kankancin ruwa yana jurewa saboda shi faro 44 ko da shuka shi kai a gona ko da kwana 5 aka yi ba a yi ruwa ba abin da yake kuma za ka gan shi kore shar ba abin da ba za ka ga wannan shanyewar ko ya lankwashe
1: ko yana nuna
2: alamun wahala a jikinsa ba faro 44 manoma sun sansa kuma suna amfani da shi sosai sai kuma faro 52 shi ma yana da wa'annan ire-iren juriyar da faro 44 yake da shi sai kuma za mu yi amfani da faro 61 shi kuma wannan na lowland ne akwai guraren da suna da ruwa sosai kuma ana hasashen cewa za a iya ambaliyar ruwa a gurin ko kuma an yi ruwa yana taruwa so shi wannan faro 61 ne an kirkire shi ne domin shi wannan irin wannan yanayi zaka ga ko an yi ruwa ya sha kansa da sati 2 babu abin da zai samu shinkafa ka ba za ta rube
1: inda wani lokacin da ruwa
2: ya shanye shi kenan da ruwa ya shanye sai ta fara ruba shinkafa ka amma shi wannan
1: in kana samu wancan zaka yi amfani da
2: wannan shi wannan 61 din dama dan hakan aka yi shi dan lowland areas aka yi sa zaka ga tana da tsayi sosai tana submerging ko ta yi submerging a ruwa sati 2 zuwa sati ba abin da zai same ta ba za ka samu raba ba sai kuma yanayin seed inda zaka yi amfani da shi seed inda zaka yi amfani da shi a shinkafa zan iya ce mana in dai zaka yi system of rice intensification na kaucewa dumamar yanayi din nan 8 to 12 kg ya ishe ka na sai a ce yaushe yaya to shi wannan system of rice intensification din ina ji mun yi shi nan kusan shekara 5 ma ana yin sa wannan ba abu bane da ka fada abu ne da ka gwada tun kana zuwa gurare dan ba zan manta ba akwai gurin da muka je ake cewa ka anya ba zai isa ba sai sun dawo to har raguwa ma muka ba musu 12 kg din suka zo suka dauka bayan anya a hektar daya zai ishe ka
1: zai isa a hektar daya
2: to 12 kg zai ishe ka
1: din da akwai dabaru na shi kansa
2: akwai na dabaru shine a gabar da zamu shiga a wannan akwai dabaru da ake amfani da su eh sannan kuma idan kuma shuka zaka yi zai dauke ka kusan kg 80 zuwa kai da yawa ma lissafin ai da yawa kudin ka kaga ana so na abu tana da competition da ganye daya taba ganye daya shikenan ta daina haihuwa shi ma dai zamu shigo a cikin bayanin nan da zamu na system of rice intensification nan an shigo cikin tunda dai yanzu a pre-season activities ne sai kuma a masara zamu amfani da summers 15 zamu amfani da summers 29 so su wa'annan suna da tolerant resistance suna jurewa suma rashin ruwa suna jurewa rashin ruwa sannan kuma akwai open pollinated varieties an za a yi amfani da su tunda dai ba za a ce dole gashi ba wani gurin zaka ga wannan ya karba wani gurin kuma zaka ga wannan bai karba ba akwai open pollinated varieties suma da zai amfani da su amma suma wannan summers 15 din da summers 29 su ne wanda za a yi amfani da su sannan seed rate din su per hectare na shi wannan masara 25 kg ne za ka yi amfani da shi amma in kuma hybrid variety za ka yi amfani da shi bifuka amfani da 15 kg ba sai kuma soyabean recommended varieties inda za mu amfani da su ma wannan shirin shine akwai TGX 1448 1448 da kuma TGX 1951 su suna da fast maturing suna girma ne da wuri saboda ka san shi waken soya is photosensitive saboda pot shattering din da na faɗa mana su ne zai amfani da su sai kuma seed rating din sa shi ma 80 to 100 kg ne zai amfani da su amma fa in za ka yi amfani da wasu tsare-tsare zai iya raguwa yanayin shukar in kwaya ɗaya za ka shuka amma yawanci za ka ga manoma ba sa yadda su shuka kwaya ɗaya sun fi yadda in na shuka in ya fito in dawo in
1: yau ka cire kamar yawa
2: amma in za ka shuka ɗaya in ka 65 kg ya ishe ka ga ka rage kuɗi
1: shi wannan dabara ce kenan ta rage wajen kashe kuɗi da kuma wahalhalun na gona
2: dama ai so ake shi ga baki daya hanyar kauce wa mamata yanayi din nan shi climate smart din nan da ake shi ne kai amfani da resources kadan ka samu amfani mai yawa shi ne amma yawanci zaka ga we overuse resources mu ta amfani da kayan gona da yawa
1: sannan kuma abin da azo a samu a zo a samu
2: kadan ba shi da yawa mutum ya ta kaga ban fita ba ban yi kaza ba sune matsalolin da muke so da a gugujewa a shi wannan climate smart
1: musamman ma wajen shi kansa aikin gonar zai ragu
2: tunda
1: ba sai ka zo kai ta ciccire kana gyarawa ba
2: yana raguwa na mun zo planting zan yi mana bayanin spacing inda ya kamata a bayar na shi wannan ire-iren da zamu yi amfani da su wanda na lissafa mana su saboda tunda kaga iri ne na zamani wanda ake amfani da su so akwai tsare-tsaren da suke zuwa da shi da kuma ake son ayi amfani da su gabaki daya sai kuma a waken suyan mu akwai abin da muke cewa inoculant shi inoculant din kafin a shuka shi ake barbadawa shi wannan waken suya ake barbadawa shi wannan inoculant din yana sa rhizobium yake karawa shi ya yake da suna saiwar waken suya saiwar waken suya din so yana sa ya fixing in nitrogen insa da kansa yana bawa kansa da kansa taki so zaka ga in ka sa wannan inoculant din sa takin ka yana raguwa da kaso 50 zuwa 30 saboda yana sa root noodles din su fito sosai ya fixing in nitrogen din a kasa zaka ga ya ragu da kusan kaso 50 zuwa 30 in ka tashi sa takin ka so shi sa muke ba da shawarar sai nace shawarwari ne da dan kadan ne gyara rakin amma in kai sai kaga ka samu amfani
1: mai kyau
2: mai yawa
1: kuma za ka rage kashe kuɗi da kuma rage wahalhalu
2: sosai tun daga kan shinkafa an kaga 8 to 12 kg can kuma in zaka yi naka na binnewa da zaka amfani da kusan 80 kg 80 da kusa zuwa 100 to kaso nawa kuma aka samu kenan
1: an samu rage sosai gaskiya
2: to ka gani kaga bare ma yanzu yadda iri komai ya tashi har hatta ga taki zaka yi taki ya tashi sosai shi sa muke cewa
1: shi ma kenan hatta takin shi ma za a samu raguwar
2: zaka samu raguwa to tunda ka kai ton biyu zuwa uku gonar ka na takin gargajiya ya kama kasar sosai so in ka tashi zuwa taki me zai bai fuka sa buhu kadan ba yanayin recommendation din da yazo maka da malamin gonar ka ya duba maka ko kuma yanayin gwajin kasar da kai ya duba maka in aka duba aka maka gwajin kasar zaka

0: jidai don abincin Kwanga don babban dandano da tsamshi.
1: Ganyen shayin Akbar bai tsaya ga dumama jiki kawai ba, yana ƙara sanya nishadi a rayuwa. A duk lokacin da ka sha shayi da ganyen Akbar, zaka samu karsashi na musamman. Ganyen shayin Akbar an yi shi ne da zallar ganyen shayi na Ceylon da ake samu a Sri Lanka. Kana za ku iya samu a dukkanin shaguna mafi kusa da ku. Ganyen shayin Akbar na zuwa da dandano iri-iri kamar bakin shayi, dandanon strawberry, black currant, lemo, mangoro, cranberry apple, kwarai kuwa. Sabon ganyen shayin Akbar mai zuwa dandanon cranberry apple da dai sauransu. Kasance da ganyen shayin Akbar a duk inda kake. Ganyen shayin Akbar, abokin mu'amalar rayuwa na yau da kullum.
2: Shirin mutattauna.
3: Me sauraro, Sumayya Ibrahim Yusuf ce tare da
4: Tasiu Hassan
3: ke muku barka da fara sauraron shirin mutattauna
4: na wannan makon.
3: Tasiu, ina muka dosa a yau a shirin?
4: Kaduna garin gwamna muka dosa dodar ba gargada Sumayya, inda za mu ji yadda gudumawa tsakanin ma'aurata ke kyakkyawar tasiri a zamantakewar aure.
3: Lalle ka dauko batu mai muhimmanci, saboda gudumawa tsakanin ma'aurata abu ne mai muhimmanci. Amma da suwa ka tattauna?
4: Na tattauna da wani jarumi a masana'antar Kannywood da matarsa.
3: Ka ce dai mun yi babban kamu.
4: Kwarai kuwa Sumayya, ke da masu sauraro ku gyara zama kawai don jin yadda ta kaya.
2: Ku zo mu tattauna.
5: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Rabi'ul Kada.
6: Zaka gabatar da uwar gida ce ko za ta gabatar da kanta?
5: Tana da suna ai Barkatai, amma ban san sunan da za ta ba ku ba.
6: Wanne kake kiranta?
5: Ni?
6: Eh.
5: Ai suna da yawa. Eh, nakan kira ta da Jummai, nakan kira ta da Binta, nakan kira ta maman Abdullah.
6: Bana dai mu je gare ta mu je.
7: Sunana Binta Usman, matar Alhaji Rabi'u Rikadawa.
6: Alhaji Rabi'u Rikadawa, ta yaya matarka ke tallafa maka wajen cimma nasara a sana'arka da kuma kula da harkokin iyali?
5: Tallafawa tana tallafawa. Ni daɗin da naji tun kafin in aure ta a cikin harkar ta same ni. So irin rigos da sana'ar take da shi, da cin lokacin da take da shi, ta san su tun kafin ta shigo. So zan fita da safe in ce ina zuwa, Allah ya sani ba inda abin da zan bada na ce ne a wannan lokacin. Ina tunanin za a je a yi bugabugar a samu abin da za a kawo a cefa nan. Billahi al'azimu da ake bawa, in na fita sai in ji intarar ba ta taka ake yi ba, ta manyan actors ake yi. Ana ta yi ta taso, ana ta sin sanasanan manyan actors ake yi. To naka sin din ba a yi shi ba sai ga haddare yayi. Ka tana can ban bada komai ba, ina taho na batta. Dare yayi ban bada komai ba. Sai gari ya waye, in am dan abin da na samu na zo na kawo, wallahi baranta ba sai bai me ya faru. Inda ya mata bayanin kinji this is what happened, matar no bacin ranta. Haka ake gungurawa, haka ake tafiyar haka da sauransu. That gives me the courage in san cewar eh lalle in kara dagewa in zama abin da zan zama dan mu samu mu fita daga wannan matsalaki, daga wannan kangi na rashin consistency na abin da za a yi ci ba. Nasara ta farko da na samu ita ce ai da zai da ya kasance ni zan fita in tabbatar da cin in batta da iyalin kuma za ta iya kulawa da su. Batai ba si yawan da za ta rasa ya zan yi da wani, ya zan yi da wani ba. Wannan ba karaman nasara bace, ta bani damar da zan iya fita in je in kwana da kwanaki a wajen sana'ata ba tare ina tunani ko za a je a kama wani, ko za a je a wayawa da sauransu. Ta bani wannan gudunmawar ba su yawan da za su rikita ta ba. Duk abin da na cimma a rayuwa ba wani abu bane illa fahimta ta da ta yi. Zan tafi in je in aikin nan baya a gida ba ta ci amana ta ba, ba ta bari yara su lalace ba, za ta tabbatar sun je makaranta, za ta tabbatar ba su misbehaving ba, za ta irin wannan abubuwan, za ta tabbatar ga abin da baban ku, ga abin da yake zaka sauransu. Ni fa ba ta taba cewa wai bari uban bari idan baban kai dawo zan ga masa ba. Yadda zan tsaya nuna musu, haka za tsaya tunna musu. To kuma da ike Allah ya taimaka da yaran suka taso, kowanne cikin yara babu wani ba aboki na bane, mazansu da matansu. To duka sai kaga akwai farin ciki a tafiyar
6: uwar gida. Kin ji abin da mai gidanki ya faɗa game da rawar da kike takawa a rayuwarsa? Shin akwai wani abu na musamman wanda zaki ƙara wanda watakila bai faɗa ba?
7: Gaskiya ni babu wani abin nan, duk dai abin da ma dai ya kamata a faɗa din ya faɗa. Kamar yanda ya ce saboda irin yanda muka abin nan da yaya kamar yanda yace haka zaka ga mu wallahi akwai wai mun taba yin wata bakuwa ma tazo ta ga yanda ake wannan yazo lokacin ma yaran suna kanana in wanne ya hau cinya wanne ya hau kai wanne ya hau baya haka suke sai ya goye dai ma karami lokacin zai gwashe ta gudu a tsakar gida da tazo ta ga yanda tace oh ita wallahi tallahi ita rayuwar mu tana burge su ita wallahi a wannan zamanin za a samu uba da za a samu ai irin wani a cikin gida ita wallahi bata gani ba har wani abu ne ma a cikin gida lokacin muna family wa zaka ji ana to ku rinka koyi da kamar yanda ya fada jimbar rabu umana
6: a ganin ki me yasa yake da muhimmanci ki tallafawa mijinki wurin cimma nasara a sana'ar sa da kuma rayuwar sa baki daya
7: muhimmancin shine ya kamata dai ka goya ma ka encouraging din mijin ka
6: yanda karfafawa mijin ka guiwa
7: ya karfafa masa yanda zai yi sana'ar sa kuma ma dai a ba ma wani abin da yafi ma irin ku samu ku zauna lami lafiya da shi saboda mi to in baki bashi goyon baya da zai je wannan din sana'ar sa ba da me zai kula da ku tunda akwai ci akwai sha akwai sutura akwai makaranta duka
6: me yafi burge ki game da alaji rabu'in ki ko rabu'in jummai
7: abin da yafi burge ni shine misali kaman irin ya dawo aiki irin ya dawo gida din nan sallama ne assalamu alaikum wa rahmatullah ya shigo yana shi kai ina mamanku ina mamanku sai yara sai su bushe mai da dariya ga dadi can na neman ki ga dadi can na neman ki ce ku kyale shi
6: kuma bai san inda kike bane ko ya sani ko dai haka kawai yake da yake barkwanci
7: barkwanci ne da irin nashi zai shigo irin ina mamanku ina wannan din
6: bari mu dawo gare ka a ƙarshe me yafi burge ka game da uwar gidanka jummai
5: hakurinta shi ya burge ni idan ma wani abu ne tace ya akai zan yi mata bayani ne mata bayani kuma za ta fahimta

0: Muchacho.
1: Sabon salo. Naga kina ta murmushi.
2: Hira ce ta sa ni murmusawa. Saboda daga bayanan da ka dawo yi, zaka fahimci cewa lalle yana jin dadin gudunmawar da matarsa ke bashi, kuma hakan yayi tasiri a rayuwarsu. Amma kun tabo batun girki kuwa?
3: Ai kuwa mun tabo, domin ya fada mana abincin da yafi so da kuma yadda ake girkawa. Baya ga haka kuma akwai tattaunawa ma da malaman addini kan muhimmancin taimakekeniya da goyen baya tsakanin ma'aurata.
2: To shikenan. Bari mu ji. Allah ya sa dai ya iya girkawa.
3: To, ba zan ce ba.
4: Sunana Minal Ahmad, jaruma a masana'antar Hollywood. Ina sauraron shirin mu tattauna.
5: Abincin gargajiya shi na fi so most kaman su tuwo. Kai ka san cire kirarin sa aiko? Eh, tuwo na mallamai jiki duk tsoka. Ko ka taba jin kashi a jikin tuwo?
3: A'a,
5: shi jikin shi duk tsoka.
3: Sai dan ba tuka da kyau ba ya gudaji.
5: Eh, shi ma wannan gudajin ai zai taunu. Shi tuwo na da iya fati amma ban yi tuwo ba.
3: To da me da me ake fatan alcan don kai min walanke ruwa?
5: Akwai acca, akwai acca kanta bayan ga kayan hadi. To akwai kayayyakin da ya hadi, to ba garin ta rugutar da sai albasa da sun manja ko dadin dai abin zaka sansa wani lokaci, saboda shi fati wani lokaci ma ba so yake ka sa mishi mai da yawa ba. Bai san dan kadan kake so yake ka sa, in ka sa shi to sannan su daddawa su wani ne da sauransu, to kaga su alayyahu din nan ko kabeji ko shuwaka duk zaka iya, in ka wanke shuwaka ka lafiya lau zaka isa. Shi kuma inda ka san yadda ake tu, inda ka san yadda ake dama kamu ne, ba sa shi za a yi ta dafa shi kamar tuwon shinkafa ko wani abin nan ba. Kana sa shi bai dadiya zaka kasa da wutarka ka gama abin nan ka kai. Na fa sani fa
3: alaji rabu rikada ko ce rabun jumai da hajjia jumar rabiu,
5: ba rabiu ba, rabu'u
3: da uwar gida hajjia jumar rabu'u,
5: hajjia malama jumar rabu'u,
3: hajjia malama karanta ce ko
5: malama ce ita, ai mu dukkan mu ai malaman mu ce, saboda ita take saita mu duk gidan.
3: Mun gode sosai da kuka ba mu lokaci muka zanta da ku a wannan.
5: Wallahi ni ma ina godiya, ban taba irin wannan ba, wallahi ina godiya.

0: Series, the Conference Finals, and the Championship. San Antonio is currently trading at 19% to win it all, meaning a $100 trade pays out over $500 if they take the title. On Kalshi, you're trading against other people in a live market. No house, no odds makers. And as odds move, you can buy in or out anytime throughout the postseason. For a limited time, download the Kalshi app and use code PASS to get $10 when you trade $10. K-A-L-S-H-I. Kalshi. Trade on anything.
1: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on two purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
2: Terabul lokaci ina ganin sai mu dora.
3: To jama'a assalamu alaikum. Kamar yadda yake yadda muke magana akan abubuwa na ci gaba wanda mai girma jagoran mu Excellency Engineer Dr. Rabi Musa Kankwaso ya kawo, wanda kuma muke tawassuli da waɗannan abubuwa, muke kuma masala muke kawo cewar wannan abubuwa su ya kamata mutane su duba a su rungumi tafiyar jagora da ya kawo ta wannan jam'iyya ta NDC, su gane cewar wannan abubuwa da aka aiwatar a baya irin su ake fata da kuma na sama da su ake fata wannan jam'iyya ta NDC za ta kawo a jihar Kano ƙarƙashin jagorancin jagora Engineer Dr. Rabi Musa Kankwaso. Sannan kamar yadda nake bayani irin abubuwan da jagora ya kaddama a zamanin da yake gwamna a jihar Kano, yan kaɗan daga ciki wanda na ce ba zan iya lissafo su ba, wasu ma ban san su ba, amma dai iya wanda Allah ya sa hankali na ya kai ga kansu. Daga ciki akwai ayyukan titina, manyan titina banda gadojin sama da aka yi a Kano kala-kala, akwai ayyukan titina da aka yi a cikin birni da ƙauyuka na birane da ƙauyuka na jihar Kano, a faɗin jihar Kano. Daga ciki akwai aikin 55 kilometer wanda aka aiwatar su a dukkan ƙananan hukumomi 44 na faɗin jihar Kano, wanda duka mutanen jihar Kano shaida ne cewar a zamanin jagora aka kawo wannan aiki na 55 kilometer a kowace ƙaramar hukuma, wanda ni dai na tabbatar cewa a yanzu yawancin ƙananan hukumomi suna morar wannan titina da aka yi su, kuma wasu ƙananan hukumomi daga wannan titinan ba su sake samun wasu titina an zo an yi musu ba. Saboda haka wannan abu ne mai kyau, abu ne mai muhimmanci na alfahari da mutanen karkara za su yi da shi, za suke da shi a ce an zo an muku kilomita 5 kowace local government. Abu ne da ba mu taɓa jin wani gwamna ya kawo shi ba sai mai girma a Engineer Dr. Rabi Musa Kankwaso. Sannan an shimfiɗa titina a cikin birnin Kano, unguwanni a ƙananan unguwanni da suka yi linkin daga cikin birni zuwa ƙauyuka, an gyaggyara hanyoyi, an shimfiɗa kwalta kala-kala a faɗin jihar Kano. Sannan idan muka tsallaka ɓangaren harkar noma, gwamnati ta rarraba taki da iri mai kyau da maganin kashe ƙwari ga manoma a faɗin ƙananan hukumomi 44 na jihar Kano. Sannan a lokacin sa an siyo tractors da sauran kayan aikin gona inda aka raba wa ƙungiyoyin manoma. Sannan an horar da matasa kan noma a daga cikin cibiyoyin da jagora ya buɗe na koya wa matasa sana'a kusan guda 26 a faɗin jihar Kano. Yawancinsu sun horar da matasa da mata ɓangaren aikin noma da kuma sarrafa kayan gona da kuma sarrafa abincin dabbobi da harkar kiwon kaji da harkar kiwon awaki, wanda duka jama'ar Kano shaida ne lokacin jagora an kaddamar da wannan shiri. Sannan aka samar da mutane jari, aka rarraba musu, aka ba su aikin yi, suka zama masu dogaro da kansu. Sannan sai magana ta jam'iyyar NDC da mai girma jagora ya ɗauko a jihar Kano, ana kira ga al'umma sani cewa jam'iyyar NDC a yanzu ita ce mafita, ita ce alkibla, ita ce in Allah ya yarda za ta zamo silar canji ga wannan kunci na rayuwa da jama'a suke ciki. Jagora ya ɗauko jam'iyya, an tabbatar da ita a ƙasa, ta zama cikakkiyar jam'iyya kamar yadda kowace jam'iyya take ciki. Sannan jam'iyya tana shirye-shiryen ta fitar da 'yan takara tun daga kan shugaban ƙasa har zuwa matakin ƙananan hukumomi.
2: Wani tabbaci kake da shi da za ka ba ma al'umma musamman idan suka ba ita wannan jam'iyya ta NDC dama?
3: Ina tabbatarwa da jama'a in Allah ya yarda, kamar yadda muka san cewa jagoranmu mikiya ne mai hangen nesa. Jagoranmu ba shi da wani abu da yake kalla ba wa abin da zai kawo cigaba ga al'ummar ƙasar Najeriya ba. Tunaninsa da iliminsa da hankalinsa da aiwatarwarsa kullum shi ne yaya za a yi talaka ya ji daɗi, yaya za a yi talaka ya samu walwala, yaya za a yi talaka ya zauna lafiya a ƙasar nan.
2: Amma fa ana zargin a gwamnatinsa an yi wa talaka kisan mummuke musamman ta hanyar zarge-zargen cewa an janye wani giram na ƙananan hukumomi. Me kake gani game da shi wancan batu?
3: Wannan babu maganar an yi wa talaka kisan mummuke. Salo ne na jagoranci da salo na mulki ya zo, wanda yakan kasancewa su ƙananan hukumomi sukan yi albazaranci da kuɗaɗen al'umma. Shugaban ƙaramin hukuma an zaɓe shi ya zo ya hau kan dukiyar al'umma yana ta sarrafi da ita ta hanyar bai dace ba. Wannan ya sa aka kawo tsari da gwamnatin jiha take shiga take samun dama ta yi sarrafi da kuɗin al'umma ta yadda al'umma za su more shi. Ina nufin idan misali ƙananan hukumomi za su yi aiki sai an san aikin da za su yi, an tabbata aikin da za su yi aikin yadda zai taimaki al'umma, sannan sai a ba su kuɗinsu su yi aikinsu. Amma ba abin da ya shafi cewar ko an riƙe kuɗin ƙananan hukumomi ko wani abu. Ƙananan hukumomi an sa musu ido ne, kuma dama haƙƙin jagora haƙƙin shugaba shi ne ya sa ido a kan dukiyar wanda yake wa al'umma da yake wa jagoranci. Sani cewa ƙananan hukumomi da al'umma su duka suna ƙarƙashin ikon gwamnatin jiha. Saboda ba zai yiwu a ce gwamna ya zuba ƙananan hukumomi ido suna albazaranci da kuɗaɗen al'umma ba, wanda hakan zai zama shi abin tambaya ne a gare shi. Wannan shi ne salon da ya sa jagora ya ɓullo da wannan tsari na lura da kuma sassarra sanin cewar mai ƙananan hukumomi suke aiwatarwa a ƙananan hukumominsu, ba wai hana su kuɗinsu aka yi ba, amma sai an san me suke yi da shi. Wannan shi ne abin da yake faruwa a wannan zamanin.
2: To mu dawo batun zarge-zarge na 'yan kwanakwanan nan, musamman game da farraku da aka samu tsakanin shi jagoran naku da kuma gwamnan jihar Kano. Shi gwamna ya zargi cewa kamar akwai wani ɗan takunkumi da aka sanya wa gwamnatin, wanda ba a sakar mata mara ta yi fitsari yadda ya kamata, shi ya sa ma har suka nemi wannan rarrabewa tsakanin shi da jagoran. Ya kake ganin hakan? Ba ka ganin kamar shi ma jagoran naku yana da tasa matsalar?
3: To kuma dai nake faɗa maka, shi jagora a kodayaushe shi ba zai ga an yi ba daidai ba ya shiru da bakinsa. Kullum yadda yake faɗa maganar amana, wanda shi ne taken kwankwasiyya, to amanan nan da gaske shi ya ɗauke ta. Saboda jagoranci mulki da Allah ya bawa mai girma gwamna ta sillar shi jagora da kuma al'ummar Kano ya zama. Saboda haka ba zai yiwu a ce jagora ya zuba ido inda a yi ba daidai ba a cikin wannan gwamnati da ake wacce take ganin al'umma suna da ruwa da tsaki a cikinta. Amma babu maganar cewar ko shi jagora ne ko ya kawo wasu abubuwa na takura gwamna ko wani abu. Ni da iya fahimta ta na san cewar jagora shugaba ne, jagora ne mai adalci mai son talaka. Shi kullum fafutukarsa shi ne ya za a yi aiwa talaka abin da yake so, ya za a yi gwamnati ta taimaki al'umma, ba gwamnati ta bauɗe hanya ta abin da za ta faranta wasu ƙalilan rai ba. Na san cewa duka wani saɓani da za a samu akan da tafiya da jagora ba wai wannan gwamnati ba, ko ma wane ne, ba zai wuce irin wannan layin ba na idan ka ɗauki layi na amana aka kakarkace. Idan kakarkace na tabbata jagora kowa ne ne suka yi tafiya da shi, in dai sau hanya to jagora zai ja layi da shi. Wannan shi ne ni a iya fahimta ta. Na tabbatar cewar
2: ba daga jagoran naku bane
3: ba daga jagora bane wannan matsala amma dai ana shine masani amma dai ni abin da na san jagora shine in dai akan ana tafiya akan magana ta gaskiya magana ta amana to idan ka faude ka saulayi to lalle za a ji kanka da shi wannan shine ni fahimtar da ne masa saboda haka duka wata tafiya da ake yi ba ma wannan ta magana gwamna ne yanzu ba ko a baya ko kuma wasu abubuwa da suka faru a baya tsakaninsa da wasu za ka ga cewar sakin layi aka yi daga kan amanar da aka dauka ta mutane ake gudanar da ita to in an saki layi gaskiya jagora dole ne za a ja layi da shi wannan shine ni fahimta ta a takaice
2: to honorable Ado Sani Gezawa a matsayin ka na mai fafutukar ganin cewa ka wakilci karamar hukumar Gezawa a majalisar jiha shin ka san matsalolin al'ummar waccan karamar hukuma ta Kani
3: alhamdulillahi sanin matsalolin al'umma ta shine abin da ya bani ma karfin gwiwa na fito na wakilce su domin a samu ci gaba a wannan karamar hukuma ni haifafan karamar hukumar Geza ne tunda aka haife ni na jin ban taba yin tafiya na je wata jaha ko wata kasa na wuce shekara daya ba tunda aka haife ni har zuwa yau a Gezawa nake saboda haka karamar hukumar Geza cikinta da sakunta duka na santa ba inda kafa ta bata ka karamar hukumar Gezawa ba kasancewar ni dan siyasa ne na kasa na nufin grassroots tunda a farko ni nayi kansila a majalisar karanan hukumomi ta karamar hukumar Gezawa na wakilci mazabata ta sararin Gezawa kuma na san Gezawa na san matsalolinta na san abubuwan da za a yi ya kawo ci gaba a karamar hukumar ta Gezawa insha Allah in Allah ubangiji ya kaddara muka samu dama mun san hanyoyin da zamu bi mu taimaki al'umma a fadin karamar hukumar Gezawa mun san matsalolin su mun san menene al'umma suke bukata mun san menene karamar hukumar Gezawa take bukata a karamar hukumar Gezawa ga mu nan dab da cikin birnin Kano amma gaskiya rashin jagoranci rashin shugabanni rashin wakilci ya sa karamar hukumar Gezawa mun koma baya ba mu samun abubuwan more rayuwa kamar yadda ya kamata matasan mu suna nan a karazibe babu aikin yi babu karatu babu abubuwa na more rayuwa saboda muna dauke da tsare-tsare muna dauke da shiri na musamman musamman akan tafiyar matasa kamar yadda muke fada kullum muna kokari mu yi koyi ga jagoran mu injiniya Dr. Rabiu Musa Kwankwaso wanda shi kullun kaji yana magana akan matasa ne yana magana akan matasa ta yanda za a yi matasa su samu su ci gaba saboda su matasa su ne ruhin al'umma matasa su ne kashin baya na kowace al'umma saboda idan aka ce matasan kowace al'umma ta gyaru to al'umma ta gyaru al'umma ta zama mai mutunci mai fatan ci gaba amma idan aka ce an samu sabanin haka al'umma ta lalace matasa sun lalace ya zama matasa ba abin da suke yi sai shaye-shaye matasa sai sace-sace matasa ba san goban su ba to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un al'umma ta lalace saboda matasa su ne gobe su ake fatan gobe su zo su zama shugabanni su zama jagorori su zama masu iyali su ne dai al'ummar gaba ɗaya na gobe
2: wace irin janyowa jiki za ka yi wasu matasa idan aka ce ga wannan dama ta samu
3: to alhamdulillahi kamar yadda nake faɗa abubuwa ne da a baya ma mun yi a ƙaramar kujera da muka yi ta kansila Allah ya sani lokacin mun taimaki al'umma mun taimaki matasa musamman matasan da nake faɗa ni a karan kaina nan na san matasa na ɗibi matasa da yawa na kai su gurin koyon sana'a wanda ban yi ce ma ga adadinsu ba a yanzu na kai wasu sana'a Abacha a youth center na kai wasu makarantar training ta da ake a nan a Kwakwaci na kai wasu a nan Fagi su ma duk sun koyi sana'a kuma da yawansu suna nan yanzu sun zama abin alfahari, sun zama abin yabawa, sun rike kansu, sun zama manyan mutane. Wallahi akwai mutane, wasu mutane ma sai dai ina tafiya a zo a gaida ni, amma ban san wane ne mutum ba, sai daga baya sai a ce ai ni ne wane wanda lokacin da kana kansila ka kai ne na koyi sana'a kaza, kuma yanzu ga abin da nake yi. So haka ina jin daɗin wannan, kuma muna kokari insha Allah muna ganin dama ta samu sama da wannan. In Allah yarda zamu taimaki al'umma, zamu taimaki matasa, zamu ja matasa a jiki, zamu samu musu da sana'ai, zamu zo mu kafa ma guraren koyon sana'o'i a karamar kuma mutagezawa, mu samu wanda wasu hanyar tafiya makaranta, wasu je su karatu, su kara karatu akan wanda suke yi, zama masu ilimi, su zama mutane wanda za a alfahari da su insha Allah.
2: Me yasa ka zabi majalisar jiha?
3: Na zabi majalisar jiha saboda ita ce a yanzu ta take kusa da ni. Ka san shi tsari na dan adam, ya kamata a ce komai kana bansa hawa, abinda ake cewa step by step. Bai kamata a ce farko kai tsalle ka tafi abin da yake sama ba, amma a matsayina wanda ya rike kansila a karamar hukuma, kuma na zo na nemi takarar kujerar karamar hukuma na chairman kenan shekarar 2018 a karkashin jam'iyyar PDP. To Allah dai bai kaddara lokacin an yi ba, to ina ganin kujera ta gaba da ya kamata a nema ita ce kujerar majalisar jiha. Daga nan kuma Allah ya bamu, kuma muna fatan Allah in yi bamu ya riko da hannayenmu ya tafiyar da mu akan doron da ya kamata. To idan muka yi mutane kuma a wannan level din, muka aiwata musu da abin da ya kamata daidai gurgudu, insha Allah idan mutane sun nuna buƙatar a sake neman wata kujerar da mun, kuma wallahi a shirye muke mu tafi ita daga nan har kujerar shugaban ƙasa in Allah ya kaddara, sai ga an neme ta wata rana.
2: To kasancewar wannan al'amari wakilci ne, idan aka ce an zabe ka wakilci aka tura ka a majalisar dokoki ta jiha, to shin akwai wata jajircewa ne da kake ganin kana da karsashin yin ta, duba da zaka iya kai kuduri ma ya zama ne bai samu tabbatuwa ba sai an yi ta jajircewa? Tun daga sunan yan majalisar ana ta fama ka kai kudurin gashi ya shiga, amma kuma aiwatarwa ya zama yake, shin akwai wani karsashi da kake da shi wanda kake ganin da cewa zaka iya yin iya kokarin ka wajen ganin duk abin da ya zama na matsalar al'ummar da kake wakilta ne an magance ta?
3: To alhamdulillah shi sha'anin mulki kuma jagoranci kamar yadda nake faɗa amana ce. Mutane suna ɗaukar abin kamar idan aka zaɓe ka, kamar an zaɓe ka ne kawai don ka tafi kai ka je ka gina kanka, ka fantama ka yi abin da yake ila a baya baka iya yi wa kanka ba, ko baka yi wa 'yan uwanka ba, ka zo ka yi musu, ko ka zo ka rarrabawa na kusa da kai wasu abubuwa na more rayuwa, wanda ba wannan ba shi ne jagoranci ba, wannan ba shi ne wakilci ba. Wakilci shi ne ka zo ka tsaya wa mutanen da suka zaɓe ka akan abubuwan da suke damunsu, ka kai kukansu, ka kai korafinsu, ka kai bukatunsu ga majalisa, ka tsaya kuma ka jajirce ka tabbatar cewa bukatun nan da ka kai na jama'ar ka an aiwatar da su. Kaɗan daga cikin salon da ni nake tunanin zan ɗauka idan Allah Ubangiji ya bani wannan dama shi ne salo da wasu, ni ban taɓa ganin ma wasu sun dai a ƙaramin kuma an zo an yi shi ba, shi ne zan yi salo na zuwa na zauna da mutane na mazaɓu a ƙaramar hukuma ta Tagezawa. Kamar misali a ɗauki lokaci wata uku ne ko wata shida ne, ka zo ka samu mutane wakilci daga kowace mazaɓa, a zo a zauna da su ya zama ana yin irin kamar town hall meeting da ake cewa, ka ɗauki wata uku ko wata shida ka zo ka samu masu ruwa da tsaki na ƙananan na mazaɓu, kowanne ka ɗebo su wakilci a zo a zauna da su, ka faɗa musu halin da gwamnati take ciki, sannan ka tambaye su halin da jama'a suke ciki, me mutane suke bukata. Misali muna da mazaɓa 11, ba zai yiwu ni kawai da ni ne a wakilansa a majalisa kawai na zo na ce muku ai ni ina muna buƙatar a geza a zo a yi mana tuka-tuka, ko kuma a zo a yi mana asibiti ko wani abu ba, a'a sai na zo na zauna da kowace mazaɓa na ji menene suke buƙata. Don yawanci a 'yan siyasa suna yin aiki wani lokacin, amma aikin da ba shi ake bukata ba ga shi ake shi za a zo a yi, na farko dai ba a shawarce ku ba, sai dai kawai ku zo ku ga ana share fili, sai a ce me za a ce, sai ku ce a ga ba kaza za a yi. Misali a zo a ce gashi dan majalisa ya kawo aikin sola ko kuma ya kawo aikin za a gina masallaci
2: ko aikin titi haka
3: ko aikin titi amma kuma ya kasance mutanen da suke wannan bangaren ba wannan abin ne ya fice musu a ƙuriya ba yanzu misali kamar masallaci in ka zo kace za ka gina masallaci aiki ne mai kyau kuma gina masallaci ba dole sai gwamnati za ta yi ba gina masallaci aiki ne na Allah mutane da yawa musamman mu a nan jihar Kano ta jihar mu ta musulmi mutane da yawa sukan dauki nauyin gina masallaci kala kala wani masallaci ma wanda mutum zai gina individual zai gina sai ga gwamnati ma ba ta iya gina shi ba saboda mutum ya san cewa idan yayi aiki yayi wa kansa aikin Allah ne kansa yayi wa ladan zai samu to amma sai ga cewa an watsar da wasu abubuwa wanda za su taimaki al'umma amma an zo an gina musu abin da ba shi suke bukata ba a lokacin kamar misali mu yanzu a mazaba ta sarrin gizawa duk da cewa dai mu wakilcin da ake yi a yanzu ba mu gani a kasa ba ta bakin mutane da suke cewa ni dai a mazaba ta ba wani aiki da aka zo aka yi min a kakaf a wannan gwamnati da ke tafiya a yanzu bare ma in ce ko ina so ko ba na so to amma ya kamata a ce ko da za a yi man aikin a mazaba ta an zo an zauna da mutanen mazabar an ji menene suke bukata wanda yake sun fi son sa a lokacin da za a yi musu bukatun mutane suna da bukatu kala kala amma idan ka zo ka zauna da su zaka ji wanne suka fi bukata
2: amma mazabar ta ku tana da irin manya manyan bukatun nan ne
3: bukatu kai sosai yanzu muna da misali misali primary ta sararin giza a yau yanzu aka ce an tafka ruwan sama wala yara sai su zauna a gida sai su zauna a gida tsawon kwanaki sai ruwan nan ya janye saboda ruwa ya cika ajujuwan ya cika filin makarantar babu kuma mun kai kuka mun yi kukar koken mu yi abin da aiki ne kuma da yafi karfin mutanen gari saboda aiki ne babba aiki ne da yake buƙatar gwamnati lalle sai ta shigo kuma wakilan mu duk sun san wannan abun amma ba wanda ya zo ya mana to kaga yanzu mu yanzu idan misali a maza mu san gezawa in ka zo ka mana wani aikin daban ka zo ka sai ka gina mana masallaci muna da masallaci kusan kowanne kofar gida ma akwai masallaci ka ba mu buƙatar mu ka zo ka sai ka mana masallaci muna da ruwan sha daidai gurgudu kowanne gida akwai ruwa tun yanzu zamani Allah ya kawo mu mutane dukan suka iya haka rijiya ko ta borehole ko kuma ta guga kaga wannan matsalar ruwan sha mu a jihar sararin giza ba mu da shi kowa yana da ruwan sha so haka abin da muka fi bukata yanzu misali nake kawo maka a sararin giza wanda ni ɗaya daga cikin mutanen sararin giza ne kuma na tabbata in za ka samu mutanen cikin sararin giza ka ki 95 cikin 100 in ka tattauna su za ka ji wannan matsalolin ne matsalolin hanyar ruwa matsalolin rashin makaranta mai kyau gine-ginen makaranta da kuma rashin ƙwararrun malamai to kaga wannan su ne abubuwan da idan ka zo ka zauna da mutane za ka ji menene kokensu menene abin da suka bukata sai ka zo ka kaddamar da shi a majalisa kuma ka tsaya ka ce wallahi an tabbatar da shi kuma ba zai zama shi abin da ake bukata a mazaba ta farko kila ba shi ne a mazaba ta biyu ba sau haka sai ka zama kana da tsari kamar yadda nake wa kaina tsarin Allah ya yarda kowace mazaba za mu zauna da mutanensu a murinka zama ana yin meeting ana ji menene abin da za a yi menene abin da mutane suke bukata kuma ba za mu zo da salo ne wa dara ba za mu zo da salon abin da zai yiwu za mu zauna da ku a gaya muku ku faɗi bukatar ku a ji idan za ta yiwu sai a ji a aiwatar da ita idan ba ta yiwu kuma dama sai ka gaya mutane gaskiya a halin yanzu ake ciki yanzu abu kaza bai samu ba amma dai za a yi abu kaza wannan shine salon da nake ganin za mu ɗauka don Allah ya yarda dama tun da karamin hukumar mu kusan a tafin hannun mu take kusan ko ina za mu zagaya ciki da bayan karamin hukumar gizawa mu gaya mutane manufofin mu kuma mu tabbata Allah ya yarda mutane za su aminta da mu
2: to kusan a ƙarshe me za ka rufe mana da shi
3: to a ƙarshe abin da zan rufe da shi shine ina kira da al'umma musamman na jihar Kano da kuma arewacin Najeriya da su fatali da jita-jita da watsi su yi watsi da maganganu da mutane marasa kishi suke yadawa a kan jagoranmu injiniya Dr. Rabiu Musa Bankwaso na cewar ya dauko wani ɗan takarar shugaban ƙasa daga ɓangaren kudu mutane sani cewar jagora kamar yadda muke faɗa mikiya ce mai hangen nesa jagora ba zai taɓa ɗauko wani mutum da ya san zai cutar da al'ummarsa musamman al'ummar jihar Kano da arewacin Najeriya ba jagora duka wani abu da zai a siyasa kusan mu ce mu yanzu mun san tabbatar cewa ba dan kansa yake yi ba dan al'umma yake yi saboda haka maganar Peter Obi da mai girma jagoran mu ya dauko wala alhamdulillah mu mun karba mun na'am da shi kuma mun tabbata an Allah ya da alkhairi ne da ga wannan kasa ta mu saboda haka muna kira da al'umma fadin arewacin Najeriya da Najeriya gaba daya a zo a tsaya a jajirce idan lokacin zaben shugaban kasa yayi Peter Obi da Rabiu Musa Kwankwaso a matsayin shugabannin Najeriya na tabbata in Allah ya yarda idan aka yi wannan zaben insha Allah za a samu sabuwar Najeriya al'amura za su canja komai zai dawo insha Allah Najeriya kamar yadda muka san ta da saboda ni a gani na idan aka ce maka ga mutane guda biyu ko kuma in ce maka baka misali da kai ne kake neman wani abu aka ce abin nan kuma lalibe ne zaka sa shi hannunka a cikin rami ka dauko abu na farko ka zura hannunka a cikin rami wani abu ya cije ka ko ya sare ka ka fito da kyar kai jinya ka warke kuma gobe a ce zaka sake neman wani abu kuma sake zura hannunka a cikin wannan ramin ina ganin kamar mutum mai hankali ba zai wannan ba
2: akwai
3: ganganci a ciki kowa ya san abin da yake faruwa a Najeriya tun lokacin da muka zaɓi wannan gwamnati aka zaɓa dan ni ban zaɓe ta ba wannan gwamnati Allah ya kawo ta ganganci wannan gwamnati ta hadari ta zo ta take mulki a Najeriya Allah ya sani kowa wahala yake sha wahala ta gobe ta fita yau ta jibi ta fita yau kullun ba a mana hasashen sauki kullun sai hasashen wahala ake mana kullun zaka ji cewar gwamnati tana kirkiro abubuwa da mutane za su sha wahala talaka za su sha wahala gwamnati ba ta kawo wani abubuwa da mutane za su ji sauki a rayuwa kullun gurin wannan gwamnati shine ta takura wa mutane kullun gurin wannan gwamnati shine ta kaskantar da 'yan Najeriya abubuwa sun bi sun dagule 'yan kasuwa ba sa jin daɗi ma'aikata ba sa jin daɗi kowa ya shiga imuwa a yanzu ya zama cewa yanzu a Najeriya kowa ba ma a tunanin menene illa abin da za a samu a sa a baka ya kamata a ce mun wuce wannan matsayin a Najeriya kasashe da basu kaimu ba ga su nan sun ci cigaba kasashe ƙanana sun taso sun fi Najeriya cigaba kuma ba wani abu ne ya kawo ba illa jagoranci Najeriya Allah ya horo mana arziki mai ɗimbin yawa arziki mai yawa a kowane ɓangare na Najeriya amma matsalar shi ne jagoranci to muna fata mutane jam'iyyar NDC in Allah ya yarda za a ga canji insha Allah kamar yadda jagora injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso ya saita Kano ya dora ta akan layi wanda idan ka zo ka dauka da kan wannan layin ma mutane sai Allah ya jarai da kai to mu tabbata idan Najeriya ta zo hannunsu in Allah ya yarda taimakon Allah jagora za su saita Najeriya ta koma irin Najeriya da muka sani muna yara
2: to akwai abokanan rakiya da suka yi maka tattaki zuwa wannan zauri dawa-dawai
3: ya akwai shugaban mazaɓa nasarar gezawa honorable Mansur Bala Bello akwai honorable Aminu Tumbau tsohon kansila na mazaɓan Tumbau akwai honorable Bella Gamba Gawo tsohon kansila na mazaɓan Gawo akwai honorable Bala Ketawa tsohon kansila na mazaɓan Ketawa akwai Nasiru Mamuda daga garin sararin Gezawa akwai Mutare Haladu shi ma daga garin sararin Gezawa
2: masu sauraro tattaunawa kenan ta tsawon sa'a guda da muka kasance tare da honorable Ado Sani Gezawa wanda yake neman wakilcin karamar hukumar Gezawa a majalisar jiha karkashin jam'iyyar NDC gidan jagoran Kwankwasiya injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso kun ji yadda ya zayyano mana wasu daga cikin kyawawan manufofin injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso tun daga tushe tare da shi ma kyawawan manufofinsa wato honorable Ado Sani Gezawa din da ya bayyana mana wanda yake fatan waccan al'umma ta sata karamar hukumar Gezawa za su mara masa baya a madadin hukumar gudanarwa ta Arewa Radio karkashin jagorancin Shehu Bala Kabara sunana Ibrahim Yunus Jilawa a madadin shi bakon da muka kasance tare da shi honorable Ado Sani Gezawa anan muke addu'ar Allah ubangiji mai da kai gida lafiya amin da fatan masu sauraro za mu ci gaba da kasancewa cikin gudanarwa

0: aka yi ta a yankunan Najeriya kudu da arewa, kuma aka gayyaci duk wani wanda baya cikin gwamnatin ta APC, duk wani wanda baya cikin gwamnatin APC. An samu kalilan da suka nuna ba za su shiga ba, an samu waɗansu da suka nuna za su shiga amma ba za a ga fuskarsu ba. An yi tarurruka, kuma yadda aka ɗauko taron sun an nuna cewar ana so a yi shi ne don ƙwato Najeriya daga mulkin APC kuma na Tinubu, saboda halin da kowa ya shaida cewar matsalolin Najeriya kamar ƙaru ba 'yan siyasa kadai ba, har waɗanda ba 'yan siyasa ba, waɗanda ake ganin suna da tasiri a cikin al'umma. Ni ma na samu wannan gayyatar. Da farko da na ga gayyatar, aka ce kowa ana son shi zai kai kansa Abuja wajen taro, sai na ga to
1: gaba ɗaya dokan nawe da hotel da transport
0: to sai na ga to wannan abu ne mai kyau, bai zamana ba wani ne ibiya ba ballantana ka ji nauyinsa, amma kuma abu ne na masu kwari, saboda haka har na ce ba za ni ba. Sai ɗaya daga cikin ƙungiyoyin da nake ciki suka ce a aikuwa gwanda na je, domin abin zai amfane ni ko da a aji ne, ko a aji nake koyarwa, a ce na je na gani na ji da ni aka yi, to na tashi bayanin da zan yi zai ɗara, a ce kawai labari na ji ko karanta ne a jarida. Don haka ƙungiya ta ɗauki nauyi sau biyu a cikin tarika uku da aka yi na wannan ƙungiyar wanda na arewacin Najeriya. Sau biyu wannan ƙungiya tana biya mun kudin jirgi da kudin hotel da kudin abinci na halatta. Da yawa daga cikin manya-manyan 'yan siyasa da ake ji da gani sun halatta, wasu su kamar yadda na faɗa tun farko sun aika da saƙon uzuri ba za su samu zuwa ba, amma suna fatan alheri, suna tare da tafiyar. Akwai waɗanda kuma suka ce a su dai suna ga ba sai an ambace su ba za su samu damar zuwa ba, amma dai suna fatan duk wani alheri da zai faru ga ƙasa. To wannan tafiyar ita ce aka roƙi al'umma, duk wanda yake ɗan hamayya ne, cewar a dunƙule a samu ƙarfi ɗaya da za a samu canjin gwamnati a zaɓe na gaba don a kubutar da Najeriya. Sannan kuma a yi alƙawarin an samu canjin gwamnati za a canje yadda siyasar Najeriya take, za a daina abubuwan da ake wanda da PDP da APC suka kasa warwarewa. Sannan aka yi yadda cewar aka lura cewar in dai tafiyar ta yi ƙarfi to za a samu ƙalubale, za ta iya yiwuwa a ɗaure waɗansu, za ta iya yiwuwa a yi wasu barazana, za ta iya yiwuwa a yi ƙoƙarin a sayi wasu, don Allah a jure wahala mai wucewa ce, ko da ɗaurin da cinikin da za a yi da komai a ɗaure a tafi a dunƙula, kada a rabu sai an karɓi mulkin nan. In aka tafi a wannan taron za a iya karɓa. Wannan taron shi ya haifar da shiga ADC, saboda an tattauna a kan to dole sai da jam'iyyar siyasa a ƙirƙiri sabuwa ko a dunƙule a shiga wata. Sai aka fara gwada cewar to a ƙirƙiri sabuwar, amma ana zaton INEC ba za ta yi mata rijista ba. Sai aka gwada, sai kuwa INEC ta ƙi rijistar, kuma ba ma ɗaya aka aika ba, da yawa aka aika, amma tun da dai a ƙasar ce da ana da labarin duk wannan yawan an san dabara ce ta duk wacce aka yi wa za su yan hamayya za su bulle duk aka ke musu. To shi ne aka

0: raguwa jam'iyyar aka yi la'akari da abubuwa da yawa watakila sai da sannu cikakken bayani zai dinga bayyana sai aka ga ADC ta fi dacewa sai aka dungule aka shiga ADC to shi ne ku ana shiga aka kama wani aka daure waɗansu suka fice
1: wanda ko a cikin tsarin shi ne har da shiga fara shiga wacan STP din na Maidoki fasan da su an fara shiga yan hamayya din wasu lokacin kamar ko yar fayi ne wasu sun fara shiga SDP ita ma yanzu rikici yayin nake shugabanci
0: tun kafin wancan abin ya kan kama
1: ne
0: su yar fayi suka shiga SDC
1: SDP
0: amma SDP amma da wannan abin nan din wannan taron ya haifu da cewar kowa ya haƙura a zuwa dunkule a shiga jam'iyya ɗaya duk sun yarda kowa zai baro ito ADC to shine abin da zai faru ya faru sauran duk kowa ya san raguwar labarin to ni ina ganin in dai waɗannan da ka lissafa suna basu sauka daga kan waɗannan alƙawarurrukan da aka yi a wancan taron ba ko wancan tarurruka to ni ina ganin ba wata matsala saboda alƙawarurrukan da aka yi yana daga ciki cewar in dai an dunkule aka tafi duk wanda yi nasara an yi alƙawarin a bi shi saboda haka za su je su yi zaɓensu na cikin gida kuma mu ga wanda zai ci wannan zaɓen kuma mu gani su ɗin da suka rage za su cika alƙawari su bi kowa ya ci ko kuma su ma daga nan ne gaskiya ni zan iya sanin cewar gaske ne wannan suna tsaye akan wannan alƙawarin su ko kuma dai a watakil su ma suna zaton son zuciyarsu zai fi cika a cikin ADC shi sa suka haƙura har zuwa wannan lokacin
1: wata hira a mecin yayi ne sakamakon ya ɗau zafi ne an nemi kaman ana ganin kamar akwai wani ba ƙasa na an nemi ya sauke bawa wani ɗin shi sa wasu suka yi ganin kamar fara samun baraka ko shi ma yana ganin kamar kawai a yi zon kujera ta koma kudu da suna ganin cewa in dai a da kujera da ta arewa an takar shugaban ƙasa zai wahala a kai labari
0: waye ba zai kai labari ba
1: a misali a ce an dara kujera wanda ya takar shugaban ƙasa ADC ya
0: zama
1: ɗan arewa ne to zai wahala a kai labari
0: waye zai wahala ya kai labari
1: ɗan arewa ne fito
0: shi ɗan arewa ne fito to amma ɗan kudu ne zai kai labari
1: tunda ɗan kudu zai ga cewa kamar ai yanzu
0: tunda da yau kamar sun ce sun mai da abin kamar wata doka ko duk da cewar abin nan ne to ni dai wannan iya inda zan iya tsaya maka kenan a bayani na cewar ni zan ba su uzurin zuwa lokacin da za su yi zaben fidda gwani suka yi
1: na shugaban kasa
0: kuma wanda da'i nasara suka bi shi to na yadda ko daga kudu yake ko daga arewa ko wane ne to na yadda su suna kan wancan alƙawarin idan kuma su ma suka yi rigima akan cewar wanda ya ci ba su yadda ba to shi kenan duk san makar dukkan warjaci don haka sai mu ce la haula wala quwwata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
1: amma wasu gani suke ba waɗannan da ake taunan da su da ADC nan su ne na jiya su ne na shekarar jiya
0: akwai ina ma wannan haka yake kawai alal larurati
1: da an yi APC kun gani a 2015
0: su ne
1: da kai maja
0: NPDP ne suka dawo APC APC ne yanzu waɗansu suke ADC da NPDP da NADAP da NPDP da NAPC su ne dai yanzu a duk wata ma jam'iyya da za ka ambata saboda su Allah ya ara wa dama tun farko dawowar wannan demokradiyya suka wuce gaba shi kenan suka rufe kofa sai dan abin da ba a rasa ba suke ta jujjuyawa a tsakaninsu amma abin da muke cewa shi ne aƙalla in dai akwai kofar numfasawa na cewar wanda duk yake kai bai maka ba ka sauke shi to akwai fatan wani a cikin su zai san annabi ya faku in ya dawo ya gyara saboda ya san da yana kai da ba a ji dadi ba ka sauke shi yanzu kuma ya nace ya dawo amtake ba shi dama wata kila ya gyara in bai gyara ba a sake sauke shi har wata kila wannan shine kawai amma daman na jin ba yau ba sau da yawa sau biyu ba na shafala kamma wani isa rai cewar wai lallai dan kawai ka canja gwamnatin APC yau gobe gobe sai kaga wato shikenan an kama turba abubuwa sun canza fiye da inda kake tsammani ba lallai ba amma ko ba komai in APC ba ta maka ba ka huce haushi shikenan ka canza ta
1: to in ka huce haushi sai kardawa dai ai
0: sai ba dai waɗannan yanzu sai suke kai ba za su dawo sai dai nan gaba
1: ka drive sun ta nasara
0: waje ne
1: ka drive sun ta nasara da su yadda camping kuma karbe su sau shika
0: su waɗannan
1: eh a karbe su kuma ai ta mannawa
0: suka yi nan bismillah
1: to zamu ga wutar la amma na sai mu dora.

0: fi son mutun yi taka tsantsan kawai kada ka kada ka kure na shana na ta wannan kada ka kure lamba wajen soyayya kada ka kure lamba wajen kiyayya saboda kada su zo zamana kai akabari da kunya su ba jin taske ba kawai sun tafi biyan neman biyan bukatar su wannan haka yake sai dai kawai Allah ya kwace mu
1: nan akwai wani hukunci da aka yi a wata kotu a Abuja musamman akwai wata ƙara da aka shigar kasan da a tsohon tsari shine timetable da ainihin tabari shine dukkanin primary election da zaɓuka na shugabanni zaɓuka na kujeru na primary election na jam'iyyu zai kasance an mika wa ainihin ƙarshen a kammala duk wani primary election 31 ga watan da muke ciki da sauransu to bayan shi kan dota kara da sauransu sai aka daga yanzu kotun tawala umman daga nan har kusan September na shekarar da muke ciki 2026 wasu ganin kamar an bude kofa ta the campaign wato ta sauyin sheka duk wanda aka da yanzu duk wanda aka bata wa dole yanzu na jami'ar da yake iko ya hakura amma yanzu wannan ana ganin wanda abinda aka yi na hukunci inda har ba dauka kara ba aka tafi aka to zai zama cewa yanzu duk waɗanda ba su samu takara a wancan jam'iyyar ba su iya komawa wancan jam'iyyar da sauransu
0: ka san matsalar yin doka kenan saboda a cimma wani buri guda ɗaya kuma na yanzu nan zaka ga da al'amura sun canja sai ka kana buƙatar sake canja dokar tun asali ba zai wannan ka'idar ba za ta rasa alaƙa da tunanin cewar ana son a ɗaure waɗansu a jam'iyyar da suke yadda in aka yi zaben fidda gwani ba su ci ba ba za su fita su tafi wani waje ba inda za su wanda saƙura su zauna don a haɗu to in faɗi da abin na ce a gudu tare a tsira tare ko da aka kalla ta fuskar su kuma mutuwa ce a mutu tare to ta yiwu kuma daga baya sai suke tunanin amma kuma fa za su so su su karɓi ƙari yawa ragi ne ba sa so shi sa su kawai wannan dokar to amma kuma akwai waɗanda su kuma a jam'iyyun da suke ba za su sami yadda suke so ba kuma za su so su dawo jam'iyya mai mulki saboda haka kawai a sauya dokar shi ke wata ba na zaton akwai wani dalili da ya wuce haka shi yasa aka yi wancan da farko kuma shi yasa yanzu aka dawo aka tafi gota aka ce a soke shi kenan a soke watakila kuma kakkai mamaki in suka karbi na karba sai kuma su sake dawo wasu ce a sake gyara dokar a rufe kofa tun za su iya wannan kullum bukatar su ta yanzu ita suke kalla ita ce take sa wasi da abin da suke yi kuma shi yasa kuma za ka yi ta ganin suna a ta tufka ana warwarewa
1: amin kama ƙida ta yi karanci tun da kawai sauyi shekai ya kaya zama ado ma yanzu
0: kawai an ajiye ta a guri ɗaya an yi ankwanci an zubar da ita a kwandon shara babu wani maganar aƙida magana ce ai su ma yanzu ba sa maganar aƙida magana suke ta kawai wani wane za a yi ba wane za a yi ba shi kenan lai sauwaka
1: amin akwai batu na gwamnan jihar Rivers Simila Yapubura tun da ake yin kunin cire shi shugaban kasa ya shiga magana har aka dinga fitowa da wata takarda ana cewa an yi yarjejeniya kamar tam ɗaya wato falle ɗaya karo ɗaya kawai zai tafi aka karyata wannan abin da sauransu yanzu dai gashi an zo batun tantance wato primary election an fidda gwani an ga shekarun jiya ya fidda takarda cewa ya haƙura da neman tsaya takarar gwamna a cikin jam'iyyar APC so da yawanci dukkanin takarkan da suka fito daga bangaren sa na masar jiha na masar tarayya kusan duk ba su yi nasara tsallake kwamitin tantancewa da jami'ar APC ta kafa ba so da wasu dokoki da ke ganin sun taka sannan kuma an ga wani mai suna Kingsley Chinda ana ganin kamar na hannun daman wuke ne kamar shi ya samu tikiti na tsayawa takara a APC Rivers din wasu na mamakin yadda kana gwamna wani ya fi karfin kai na minista
0: ba su san mafiyanci ba kenan shi yasa za su yi mamaki ya kalma ɗaya mafiya kawai an riga an maida siyasar ta wanda ya fi karfin wani shi kenan ya danne shi kawai kalli ai aikin da da wuce iwa APC ko iwa Tinubu ka san ba abun mamaki bane dan haka ta uku yana cikin PDP ya zauna a gwamnatin APC ya karyowa Tinubu ya yaki ya rigima da kowa ya muka ga dama ko kuma wata kila wasu su ce dabanci duk yayi sannan kuma ya lallata PDP ta yanda a zaton su ba za a sake samun wani opposition wata hamayya wata jam'iyyar hamayya da ta kai karfin PDP ba don haka duk wannan kuma shi kuma buƙatarsa a ce shi ne uban gidan siyasa a Rivers kowa ya bi shi ba haka ba ya tabi kuma a ce shi kenan shi a tabar da shi ba za a ba shi ba za su yi masa shi ya sa duk da canja jam'iyyar da Fabrai ya koma APC bai samu karbuwa a gurin Tinubu ba kamar inda wuke yake da shi don haka dole ya sallama ya bi watakila ladab shi kenan karkai mamaki kuma aka kafa gwamnati kuma sai a ja shi sai yi masa minista ko kuma a ce ko a ba shi wani mukami dai daban zuwa wani zabe kuma a ce to yi sai a takara senate kai in suka ga dama ma bayan sun shirya sai a ce to yanzu ya dawo isa kan tambaye
1: shi karasa
0: sai kuma ya dawo da shi sannan ya ladabtu ya bi
1: tunda ya haddakatar da shi ta bai
0: ware so ba mamaki su da shi bayan wani ya zo ya yi tam ɗaya ko biyu sai su ce idan ko kuma su ko wani abin daban sai kaga sun ci gaba da tafiyarsu
1: amma ka san mutane suna mamaki sai duk karfin gwamna yadda gwamna yake da karfi da waye
0: to kuma da gwamna da na gwamnatin tarayya ba da gwamnatin tarayya ba ake kara ba da wuce ba
1: ya ga shugaba ta lallaba sana jinsa a jiki an yi mitin da sauransu
0: ai ya riga ya musu laifi dole ba za ta yi ba za su saki da shi ba sai sun yi ladab da shi tukunna sosai Allah ya kyauta
1: amin ka san shi ma malam fantama a Gombe shi ma ya janye daga shiga
0: shi ne zaman lafiyarsa saboda in aka yi wulakanta shi za su a to a nan ne yanzu za ka yi maganar karfin gwamnati din yanzu gwamnatin jiha ka zo kawai ka fado daga sama ba gwamnatin tarayya ce ta turo ka ba kai rigimar
1: a tsohon minista ne ba
0: tsoho ka ce ai da yanzu ne da yanzu a wannan gwamnatin yake minista kuma shugaban kasa ya ce ajiye ka je ka nemi gwamna to a nan ne zai samu dukkan daurin gindin gwamnatin tarayya amma yanzu kawai ya kolulwarsa ya ce bai yadda ba a yi zaɓe kuma in aka yi zaɓen wulakanta shi za su nuna bai ci komai ba ka gani to in ku haka ne da muguwar rabon bakin tashi wanda da ya haƙura mai rabu da su ka ga dai to sai mutane su daɗa fahimtar kiraye-kirayen da suke na malamai su shiga siyasa ko kuma ma masu mutunci ko masu aƙida ko masu nagarta ko me suke gani da suke cewa sai an shigo in ba shigowa a kai ba to har su ɗin kuma fa yan siyasar da kansu za su ce maka ko gwamna wani lokacin ka haɗu da shi sai ce harkan nan fa in ba irin ku ne suka shigo ba za ta gyaru ba saboda mu muka san abin da ake ciki kaza-kaza kana shiga sai su nuna ma iyakarka in ba yadda suke din nan za ka yi ba to yanzu nan za su nuna ma iyakar ka
1: a koya mutum ya koya tun daga tushe a yi koyi siyasa su sun daɗe suna sana'ar su tun daga kansila wani
0: mai sauwa lokacin da ta suka ya shiga a gyara ce ba su muke cewa yadda suka daɗe suna yi din nan fa ba daidai ba ne ba fa daidai ba ne
1: amma a neman kujerar ba su mutum daga jami'a yana tsallakowa ko daga yayar taya ko nan da ya zama sanata ko
0: yi kulle-kulle ba
1: ya dawo daga kansila
0: yawwa ya koyi kulle-kulle ya koyi bin iyayen gidan siyasa ya koyi yassa ya koyi fadanci ya iya ƙarya ya iya yarfe ya iya duk ba su ne ba shi ne dai karatun nasu ba to shine an san to shi kenan wannan za a yi
1: ko faro gyaran da kasa ba
0: wannan za a yi da shi
1: eh ya faro gyaran da kasa
0: Allah ya kyauta
1: amin
0: Allah ya kiyaye mu
1: amin kasa ko da rahoto da ya bulla ba da shugaban kasa wata kare tashi na wani labari labarin da gaskiya da mutum farkon fitowarsa ba a fadi wanda ya fada ba babu source babu tushen labari sai aka ambata cewa ai shugaban kasa yana gurin kai wani kudin zai canza sunan Najeriya zuwa United States of Nigeria da kuma a rusa shari'a a jihohin arewa da sauransu tun dai fada shugaban kasa ta karita ta ce kusan wasu ne suke daukan nan haka daga karar tunzir al'umma da sauransu suna ganin zabe ya kusa
0: gaskiya na dade da ganin wannan ina ga sabunta shi akai yanzu saboda zaben ya kusa mun najin su fiye da wata uku da suka gabata na gani kuma ni gaskiya ban dauke shi wani abin nan ba saboda zaka ga wato akwai abubuwa da yawa da zaka ga ba su kama da cewar wannan wani abu ne na hankali ko na doka ko na siyasa duk kawai zaka ga wani tunani ne na wani da yanda yake sanya ga Najeriya dan haka bari i jefa shi ya ga yaya wacce irin tattauna za yi akai yaya abin zai karbu ko yake karbuwa watakila abin da akai kenan watakila kuma idan da ban sani ba in hakan ne watakila shi yana nan yana tattara bayanan da ake ta yi akai da waɗanda suke goyon bayan hakan da waɗanda ba su goyon bayan hakan da makamantansu to watakil daga nan watakil sai a gina wani abu din amma dama daga gani ka san ba daga gwamnati bane ko daga majalisa ko daga domin babu abin nan kuma ba wani abu ne da haka kawai a yanda yake wannan bayanin yake ba wani abu ne da zai zo ya wuce gaban majalisa hadda kukan da ake da wannan majalisa ta yanzu da kuma din majalisun jihohin din wannan tsarin wato sai ka sake constitution din Najeriya kuma kafin ka gaba daya ba gyara bane wannan ba gyaran constitution bane sake shi ne gaba daya to kuma hanyar da za a sake constitution din Najeriya gaba daya wato tana da matukar wahala a wannan zuba sai dai wani ikon Allah gaskiya ban mun taba daukan sauna
1: kan kasan
0: mun taba magana saba
1: kasan ga magaran mutane su ba sa bambance source na labari
0: eh gaskiya ne
1: yanzu ko kan ka je ka bude wani yanzu wata ya inci da ake kaman ka je Facebook ai akwai gidan jarida America CNN
0: haka
1: wani sai rubuta CMN to mutai ba sa kula da ko sai ka dauka labarin gaskiya ne an buga daga CMN kuma ga da Hausa take rubutu kuma sai ne dauka
0: CNN ne sai dorar
1: akwai wannan ha inci
0: sai dorar Allah ya sauwaka
1: amin yake ran 28 ga wannan watan Allah ya kai mu shine Aliyu da take cika shekara 10 da kafuwa
0: wallahi ka san na son fara da yiwa juna hoho juna mi wai kanmu da kanmu murna ko da fatan alheri babu shakka shekara 10 a kwana ta shi ba wuya mun ka san ina jin mun shekara 8 muna zube ban kwariya
1: ya fi 8
0: Allah
1: ya fi daga ai da wanda daga 2017 ya kafa to ka fara
0: to ni da
1: an shekara daya
0: da safi
1: an shekara daya da bude
0: arewa radio masha Allah to muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka abubuwan da ake yi kuma Allah ya kara muwafaka Allah ya kara daukaka gidan radio kuma waɗanda kuma duk suke taimakawa da kuma aikatan da mu yan a tallafa da kowa duk Allah ya tara mu aladan abinda ake daidai abinda ake kuma kuskure Allah ya ba da ikon a gyara wasu daga cikin masu sauraro sukan dan aiko da sakonnin su na abinda suke ganin ya kamata a gyara kuma na kan turo muku duk sanda ni da ibiyo ta hannuna na fata za a dinga daukan wannan da muhimmanci duk wanda in maka gyara kayanka to mai kaunar ka ne alamu ne na cewar yana tare da gidan rediyon yana saurara kuma yana kishin gidan rediyon don haka baya son ya ji wani abu
1: da ya saba wanda ke
0: yau wanda zai zama na ana abin nan ana kuka da shi saboda haka muna fatan da irin waɗannan sun zo gabanku a dinga daukan su da muhimmanci kwarai mutane su ji cewa an an yi amfani da shawarar su to ba karamin martaba zai kara gidan radio da rike su a gidan radio ba Allah ta'ala ya nuna mana wasu goman masu albarka
1: amin kasan yanzu mun yi wannan shirin
0: na
1: 338 ba
0: ne wannan gube bankwale
1: banda waɗanda da satutukan da maimaici ko lecture
0: ko asa lecture eh
1: ko bikin sallah ko azumi
0: eh da nake ta yin hutu a cikin su alhamdulillah Allah ya sa albarka
1: amma ya waita gida ta radio da aka samu yanzu a Kano ko wata shara da mana yake da ita gaba ɗayan mu ba iya arewa ba yadda in ka kalli tsarin yadda abun suke tafiya
0: wallahi Allah ya kyauta to gaskiya babbar shawara ita ce a dinga la'akari da al'ummar da ake wa aikin a ciki a dinga girmama al'adunsu da ɗabi'unsu da addininsu a dinga tantance da duk wani shiri da za a yi da duk wani talla a dinga tantance shi a tabbatar cewar wato bai sabawa al'ada da ɗabi'a da tarbiyya da addini na al'ummar da suka fi yawa da suke sauraron gidajen rediyo ba da yake nan abu na biyu duk abin da yake wato ya sabawa ka'idojin jarida abin duk da yake wato za a ce tur a sha ba a kyauta ba lalle a kauce masa abu na gaba yana da kyau a dinga sabunta abubuwa a dinga sabunta al'amura yanzu kaga ku ne tasha ta farko da kuke yin abin nan shirye-shirye da Hausa zalla an samu karin wasu sannan kuke yin labarai kusan kowace awa nan ma dai an samu karin waɗansu to yana da kyau kamar yanzu da kuka ce da Hausa zalla kuke komai to tallama da ake yi da turanci yana da kyau in za ku kauce masa kuna da tashoshi na turanci su kuma turanci kusa na Hausa kusa da Hausa idan masu wannan tallan hajar sun damu a sa a arewa radio to a gaya musu a fassara tallan a sashi da Hausa amma su daina tasakku daga alƙiblarku yau da manufarku da burinku saboda ka a fassara shi da Hausa in ga tashar wazo biya can a fassara shi da pidgin yawwa ga kuma tashar turanci ya sunanta kulafiyam a kai shi can to wannan specialization din yana da kyau don haka sai kuma wata takalla mai makon ta ce yanda arewa take za ta yi ita kuma takalla mai za mai su kwarance a kan misali harkar kasuwanci
1: kamar ɗaya ke nan da tijalin sa'ida da
0: hamayi yawwa to kaga suna mai da hankali sosai a kan abin da ya shafi kasuwanci duk da suna yin wasu abubuwan shi ma amma dai a san ko da za a yi wasu abubuwan to ya zama na ga abin da aka fi sanin tashar da shi sauran abubuwan kuma na larura ne yau da kullum mutum zai so ya ji labarai don haka in bai samu labarin ƙarfe kaza ba a tashar da ya saba ji to ya lalaba wata tashar a wannan awar ya ji wata tashar kuma tana ba shi labarai wannan kenan to sannan kuma ya kamata a ce a dinga tunanin haɓaka tashoshin bai kamata tasha ta shekara 20 wato ta rediyo a ce ba ta haifar da talbijin ba ba ta haifar da jarida ba ai diversifying a ce ta yi girman da yanzu wani gidan rediyon za ka ga misali shi kadai ne ba kaman ku da kuke ku watakila za a iya cewa an fara da wazo biya amma ga shi kun haifar da kun zama guda uku akwai inda guda ɗaya suka fara sun zama biyu za a iya kiran wannan ci gaba
1: yanzu a Lagos hudu ne suke nan tashar bayan waɗannan guda uku su irin Arewa Radio ita ce Nigeria Info
0: na'am
1: to sai kuma suka tashar yara
0: na'am
1: Kids FM
0: yawwa
1: tana nan a Lagos
0: yawwa
1: ta fara zagayewa kuma din Najeriya suka karanta sassan Najeriya
0: to kaga wannan ci gaba kenan amma akwai tashar da zaka ga ta shekara 20 kofi a inda take a nan take bata karo wasu tashoshin ba bata zama talabijin ba bata ginin ta ma bai canja ba dakunan labaran ta bai canza ba na'urorin su ba wani canjin ku zo ku gani to sai ka rasa to me ya haka so a dinga yin abin da kullun za a ga ana fata a ci gaba akai matsayin da za a ce wato za ku iya goga kafada da manyan tashoshin yada labarai na duniya zamana kun kuma watakila dukkaninku a ce ku haɗa ƙarfi zamana kuna da hanyar za ku dinga samo labarai na ƙashin kanku ba lallai sai daga tashoshin yammacin duniya wanda mafi yawan labarin ku daga nan kuke samuwa fassarawa kawai kuke wa mutane ba abin nan amma a ce yanzu kaga a talabijin in ka dauki ba talla ba in ka dauki Al Jazeera zaka ga yanda suke samo labarin su ba tare da dogaro da tashoshin yammacin duniya ba wanda mafi yawan talabijojin da ake da su a Najeriya dai zaka ga hanyar nan ita ke nan guda ɗaya da kowace take samuwa sai dai kawai wannan ta zabi labari kaza wannan ta zabi labari kaza wasu wani lokacin ma labari ɗaya ne kowace ta sha ma ka ji shi za ka ji
1: kasan su je rediyoyi sun fi dogara da labaran jaridu kaga can suke koma
0: sun can suke koma su samu
1: labarukan waje
0: to da za ku haɗa ƙungiya wadda
1: wannan ai kamfanin dillancin labarai ne akwai kamfanin dillancin labarai Najeriya tana da shi dan wannan ba amma suna da na Najeriya na siyarwa to kamar nan ba da al'ada wannan kai hada kamfanin dillancin labarai kai ma'aikata kaga kamar yadda ka faɗa da sai zaman ta tashi ta daɗe sai kuma maybe ta tashi daga bayan rediyo din sai kuma ta yi kamfanin dillancin labarai sai ta ibi 'yan jarida a gurare kasashe da garuruwa in suka aiko labari to sai a dinga
0: siya daga gare ta
1: za a baka headline ne
0: yawwa
1: ko kana so ka siya za a dinga turo ma email na labaran da ake da su a rana
0: na'am
1: ka ga ka ɗauka ɗaya ko biyu ya ce ɗaya dubu biyu sai a biya mutum sai a kuma ka full labari cikakke amma da mawaki da murya da sauransu
0: to irin wannan nake tunanin ya kamata a ce ko da haɗin gwiwa ne a ɗaiɗai kun ko ta ƙila yanzu ba lallai ku iya ba amma za a yi haɗin gwiwa sai a samu da wani abu mai kama da wannan sai ka ji ana cewa me naku kamfanin suka ce idan wani labari ya taso ana so a yi balansin da bakin naku Allah ya sa albarka
1: amma yau rediyon ci gaba ne ko ya bala ke kalla
0: wallahi ya danganta idan akwai buƙatar to ci gaba ne amma idan babu buƙata to zai zamana wato kamar gasa saboda ka sai zamana ba lallai a dinga yin abin da ya kamata ba sai a zo an buɗe gidan rediyon amma ba za a iya riƙe ma'aikata ba don haka bine-bine an fara aiki ma'aikata sun gudu saboda wani ya buɗe sabo ya musu ta yi da idanun nan sun tafi can shi ma kwana biyu ya kasa sun bari sun tafi can saboda ka sai zamana da gidajen rediyon da su ma'aikatan ba wanda ira bauta daga kwarewa a tsaya a guri ɗaya a gina suna a gina fili a san filin a san masu yinsa a san masu gudanar da shi a san wato zamana kamar yadda muke gani din a tashashen turai ba don mutum ya iya hira da shugabannin duniya misali ba za ka ji shi kenan kuma yana haɗamar wani shugaban ya ɗauke shi tafi da shi fadarsa ije yi masa aiki ba yana nan a gidan rediyon ya riƙe wannan filin su kuma suna bashi